0: o ffali i awsitalia ni.
1: Lo watanu u, lautala noanga, SPS Samoan.
0: E fatalo fatu I lau fionga la uli, Philip Swanky, ia ilinei auli ia, se I sauno ia, o fia se fionga I Samoa, o se aonga na iai, ia male tau sanga tau nuu mei Australia.
2: Ma lo si fua, te o sua, te tu mani e vangoa, I pe fua iong ma sangi kero ka kong malanga maita, wa umo wa moa fnoe. Kau siapa mengira mai ni kau ya kau kau lah mai Alisa Yupon ya makalah malah orang mai primary school lah Alisa apa awal awal dia malik pak ya mah moiler mengira mah sahoy pungu kaku pun sekali awal Nale ma manguia ya onga ma amole bungo e fucking oil e faka muka le politek
0: to longo minga ole politek ki sa mona ma te ba yela u wa onga la uli
2: yo
0: yo wa te usanga ia sa e ia wa falong longo mai u tau au vasenga ma wo
2: Ole, tau sama iba sepuluh. Tapi iba iba sepuluh sa mawala pun noai iabel. Tapi sawa iai iabel iba sepuluh. Ya, ai ohloi leye tua. Ya, tu masa kau pada pungut pik ya leme leye tua. Pada iba fau. Ale sawa leye iya perci. Ya, konga olo kamau le olo kamuka.
0: Oh,
2: lama Sawi Australia kefau ya, le sahungal ngai Australia le dua hari makas dia madai poy poy ya, ayo le, lakukan lah boleh pada makanga di posisi lah, pakingul ngaluem, pakingul ya hongam mak poy poy sama.
0: Malo, oleh aku te mau waktu mau tulu company oleh fau fale nei, oleh siokil tele fale malo Australia. O certification sai mai Samoa New Zealand leo fa va el business pena et auto e fa inici a on fo inei e Australia ma fa ra solo el business
2: o qualification se co ti che accusa la cosa è ok le standard Australia New Zealand e a Samoa le tendi ma cala o ma sa sa grande the pop check in the system America nga ka fuku ma is ya ma ka mixa kasiya ya ma le ma mixa de ka nila ay olay de ka nila nga makuha o ma ponche nga kele ya nga pa masang I the system ma standards ang isila ole ma vangang fang wofiya yung masang na apply ya le knowledge ai foi sui dia le fucking going on ngal ngal ma ma mere standard start young standard in chila sui ngal ngal mera ka mai sing ma koi ma mia le koi refresh ye ma koi awa o me fa fa Australia ya ma koi a ngai le ni e wo amoe ole ole koe refresh la whakamuka, la sen whakamuka, ia ai find a course, e moe ole se nge whakabioma, whakotani.
0: Ok, malo. O ala tausanga ia nā matai loa nā le stala pesenisi ma e iai loitono le workforce leo le fawino fali la. Malo contribution I le infrastructure a Australia.
2: Ia, yeah, ole, ole amakanga ngā sau ngei, ngā e se koi me ngā sau koi apai. Pei a ole, e pamongianga le ni e pāka, e kai le ni e kutu hata e le ni whaianga le se pamongianga pe a whai alanga ko e le ni e. E lo kāle. Ia, ma e se o mea ngā usau ngei whai, a makai. Ai, ole, ole ngā ngā ia, ole, o tia ko e whakamuka. E le, dua afi, Wafis kun bima, ma koe amakai nga koe whaila o kōs e whai ei le e lai senge le a whakamuka o koe tani, the builder's license. So le pēmira le ngā ngā e pōnka o sanga ngā whai ei le e kōs me kau building construction. Ia o ngā umorea, papua am whai ngā apalai the mobile licensing are the mobile the course le are fine about the course na e le pai to na mo sa so the los license and the who is it here nele fa au mai au sta di ai me ko a o mai ko e fa fa ngo fie e nga to mai la ko e assess o ta fa pe o like ko mo se se company o le e fa ngo na fa ka mo ko se company en fai la ko ngo mai assess o ko ngo le le company ni ma ya ai ki ten ma ko le ali ko inga mal mal ma man knowledge nga ye hoy ye ma ko ba ki mo ken en fai la ko ngo isu la u so certificate de en fai ngo ma pa la I le ba si ka mo
0: Malo, o to fia sa wau whinga luenga le teminei a wā wano anoa inga luenga sa o to fausia lauki.
2: Yeah, ole mai le lua afis fu lima sa taki ngoi ke lunga lua mai pondai eastern suburbs mako pa yei fale ke le fale na taki ngoi eastern suburbs it all varies ele e kenyu wa o ke le kamsa nga lua e kofua e nga lua a ba pe ke kile nga lua ya kaya mele o kama kama nga lua ya aure ke le au ke le o maluenga whakamuka ia kankalaki. Pei o kako I Samoa o le piuga nga ki whaia le tāo, nga ki whaia le palama, nga ki whaia whaerkise. E se uma ia kaka e ki specialise ai e whakingoa ia nga luenga whakamuka. Ia a o kamwhainga luenga lo e keningei e po lua permanent a o ke le o kama e o mai whakingol ngā ruenga o subcontractors. So, le o le alunga ngā le ngā ruenga ni kemi e a kongo le whinga le digi e soro ngā whaki le ama mō whakuku I a de business I a kongo o a kui sisi I si vai ngā po se dos pulu ngā I lima sifuru pese la hui kapenga le.
0: Malo, se mesa wata fata I tai la uli a faila le a inga ua, le a ue sauni o te faula to fale tolu potu moe, o le a se umi e fau waito inga fale vapena.
2: So mai le process le makanga e tau I fai, e depend le council, the area, so e a maka mai la vai le a vapena ua, sau se a inga ia kea ue, e fau se la kufata. E lua mea po wai eise la po drawing pe mga mea e whaki ngoi a uke e me te vai hare a o le process la e se kumala vai apalai e premika ma mani hei ke council I o ngapapa ampei lau le ngapaki ngu I o le ngalwenga I o ngalwenga la vai e kukupapa te kolu I o kumo se whale pou se o lua o wai eise se tonu ua ua mai a unga o nga whakau paula vali mea as a builder, okay, like the parking on the road. So it varies from fiku masinga, like ipa masinga, asoro masinga, uma leo me uma. Ole kelea nga, le time frame, no way, e parking on the road. o pula wai le le design o le fale a fa pese architectural drafting architectural drawing le fale custom build ia e fa pese umi o mai fofo me au mai e ia e materials ma me patu mo na lunga
0: o lono winga la li lauli a fai o se ainga fulele o lati e fausa la tau Granny Flat to rent out knowing or no se me tolu farma sina li a lim
2: yeah ole abapela ese Granny Flat yeah and so you have a poboye the process but the process la vale the council va me que ma ubi te va ka ma ve ma ia a solo ma le ia me ma onu a ma sin ma sin about the long moment
0: Malo, ea se isa uno, ea ole ale Facebook peitolo o so tai e toile malo te no, ea mas telefoni fo ie, pa so tai e toile wuthion?
2: Ea, o Swanky Build, Swanky Build Projects, o ele Facebook, ea kele lawa na pao maa, ea la personal page, ea ta te maa mea te so tai, ea lo wuthion Swank, le numela fo i ta fai mana o mia o o numa o le Facebook page le a le Swank Hill Projects e mala Instagram ai a mana o mia se si e ti fa tino le fo i tu i ti fa wina se la tu fa o ia bu no en fai fo la so so pa so tai mai
0: O le lei faftai lauli mo lo sao e si o tātou malu le tino, man wianga luenga o whianga i el nei as.
2: E te le lawa so ai lawa noa, ma ngue pole aso, ma ngue pole tako a kumu.
0: Ia, ma o le tātou polklame fule nā, i al nei aso, ia manuia lava, toi fatau saungolo tutoe, so i fua, ma ia manuia.

0: an karuwar matsalar Human Rights Watch ta kuma ce waɗanda lamarin ya faru da su kan kasance cikin kadaici saboda rashin samun taimako da kuma cin hanci da ake samu tsakanin ƴan sanda da wasu hukumomin gwamnati a cewar ta a fannin tattalin arziki ma ana samun cin zarafi inda bayan aure wasu mazaje kan yi iko da kuɗaɗen da matan su ke samu ko kuma a kwace filaye da dukiyoyin matan da mazan su suka rasu Kungiyar ta ce ta hada rahoton ne bisa shaidun da mata 60 suka bayar tare da tattaunawa da jami'an gwamnati da kuma shugabannin addini da aka yi tsakanin watannin Satumba da Disamba 2024 A shekarar 2023 Kamaru ta kasance ta 148 cikin 162 na kasashen da ake samun rashin daidaiton jinsi da hukumar raya kasashe ta majalisar dinkin duniya ta fitar da ke nuna cewa ana samun rashin daidaito a wajen daukar aiki ko kuma karatu ko kiwon lafiya in ji rahoton Human Rights Watch ta ce jan kafa da gwamnati ke yi wajen samar da sauye-sauyen da suka kamata na nuna cewa ba ta da niyyar dakile matsalar cin zarafin mata da yara a Kamaru Aisha Aliyu Ja'far BBC Hausa a Abuja Nigeria
1: To idan muka sake komawa Najeriyar gwamnonin jihohin arewacin kasar sun sha alwashin hadin gwiwa da sauran masu ruwa da tsaki na yankin domin kawar da almajiranci a yankin da kuma kasar baki daya wannan na daga cikin kudurorin da aka cimmawa a babban taron tattaunawa da juna wanda gidauniyar tunawa da Sir Ahmadu Bello sadrin Sokoto ta shirya da hadin gwiwa kungiyar gwamnonin arewa a birnin Abuja ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar
2: Taron wanda ya hada manyan masu rike da madafin iko a jihohin Arewa da matakin tarayya da sarakuna da kuma ƴan kasuwa an shirya shi ne domin tattauna muhimman abubuwa da ke janyo cikas ga bunƙasar yankin a jawaban da aka gabatar ne kuma aka tayar da batun almajiranci inda shugaban kwamitin amintattu na kungiyar tuntuɓa ta Arewa Alhaji Bashir Alhatu yayi kiran a kawar da tsarin baki daya bayan kiran nasa ne gwamnatin jihar Nasarawa Abdullahi Sile wanda shine shugaban taron yayi waiwaye akan tsaka mai wuyar da suka shiga a lokacin da suka nemi kawar da almajirancin
3: We have been concerned and worried about this.
4: Mun damu sosai kan wannan amma kowa na tsoron taba shi. Don haka lokacin da corona ta zo sai muka ce yanzu mun samu dama. Sai muka mayar da su jihohin su daban-daban. Gwamnati ɗan Rufa'i gani kaina mun shige gaba wajen ganin wannan ya tabbata. Corona na wucewa sai suka harzika suka dawo. Yanzu da nake magana da ku muna da yara da ba sa zuwa makaranta 430 a jihar Nasarawa lokacin da muka dauki wannan mataki a 2020 mun fuskanci zargi mafi tayar da hankali daga kungiyar tuntuɓa ta Arewa ranka ya dade dan haka da ka fito nan kace mu kawar da almajiranci naji dadi sosai kuma ina so ka shige gaba domin ganin mun kawo ƙarfin yanzu
2: gwamna Abdullahi Sile ya bayar da shawarar kafa kwamitin masu ruwa da tsaki da zai share fagen yin doka da za a yi amfani da ita domin magance matsalar
3: let the area consultative forum let the northern governors forum
4: a taru tsakanin kungiyar tuntuba ta arewa da kungiyar gwamnonin arewa da kungiyar gwamnonin najeriya da sarakunan mu da kuma wasu daga matakin tarayya su hadu su samar da kudirin doka a majalisar dokoki ta kasa domin a kawar da shi a kasa baki daya ta haka ne kawai zamu iya yin wannan aiki
2: ana ta bangaren gidauniyar tunawa da Sardauna ta yi maraba da matakin kuma ta sha alwashin bibiya domin tabbatar da nasarar aiwatar da shi injiniya Abubakar Gamba Umar shine daraktan gidauniyar
5: kusan kowa ya furta abinda ke cikin sa ya amayo a bakin sa kuma gaba daya in ka lura zaka fahimci cewa an yi ittifaki akan cewa akwai matsaloli a arewa matsalolin nan kuma mafi yawancin su sun ta'allaka ne akan akan matasa dadin da naji shine committee din da suka nada kan cewa tun yanzu a je a fara tunanin me ya kamata a yi makoman almajirai ba za a hana karatun qur'ani ko koyon addini ba amma ta ya za a yi shi da inganci da ba tare da wulakanci ba da kuma yadda burin ma na karatun addinin zai cimma fiye da na yanzu da kuma yadda su din ba za su yi karatun addini amma kuma ba za su rasa kuma karatun zamani da kuma koyon sana'a na zamani ba
2: ba dai wannan ne karon farko da gwamnatoci a arewacin Najeriya ke yunkurin kawar da almajiranci ba kuma sautari irin wannan mataki

0: na bude sabon babi ne kawai na muhawara ba tare da cin nasara ba. Hakanan kuma masu sharhi da dama na ganin cewa batu ne mai bukatar kulawa ta musamman. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
1: To a jamhuriyar Niger masana dokokin kasa da kasa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan matakin gwamnatin mulkin sojin kasar na ficewa a hukumance daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ICC. A cikin sanarwar da ta aike wa Majalisar Dinkin Duniya, Niger ta zargi hukumar da nuna rashin adalci a tsarin shari'a musamman kan shugabannin nahiyar Afirka. Ficewar dai za ta fara aiki ne a ranar 18 ga Yunin 2027 shekara guda bayan shigar da bukatar. Ga rahoton Chimaila Isufu.
2: A jiya, talata 23 ga watan Yunin da muke ciki ne kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ICC ko CPI a hukumance ta sanar da wannan bukata ta ficewar da kasar Niger ta gabatar mata. Niger ta dauki wannan babban mataki na diplomasiya inda ta sanar da ficewar ta daga yarjejeniyar Rome a hukumance a ranar 18 ga watan Yunin 2026. Wannan ya biyo bayan sanarwar haɗin gwiwa da aka yi a watan Satumba 2025 tare da ƙawayen da na ƙawancen Sahel AES. Duka da cewa kasashen na IOS guda uku a haɗe suka bayyana aniyar su ta ficewa, kotun ta ICC ko CPI ta nuna cewa kawo yanzu ta samu sanarwa ne kawai daga Niger. Matakin da Musa Bashir masanin dokoki a kasar ke cewa ƴanci ne ga kowace kasa.
3: ƴancin ta ne na kasa kamar yadda ta amince kuma ta jaye hannuwanta. Kuma akwai kasashe ma wanda su bisa ma yarda da wannan tafiyar ta wannan kotun su ma sa hannunsu ba. Kuma akwai wanda kafin mu yau mu nemi mu fidda kanmu akwai wanda su ma sun saka kansu kuma sun jaye a nan da shekaru wajen ma biyar baya kasashe ne na Afirka. In yau mu ma muka zo muka aje mu ma muna da wannan ƴancin mu haka nan. ƴanci ne na ƙasa. In ta ga dama ta saka hannu a dokoki na ƙasa da ƙasa a yi tafiya da ita, in ta ga dama kuma ta kisa hannu.
2: A cikin wata sanarwa da kotun ta aiki wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa AFP. Ta bayyana cewa ko da yake shiga ko ficewa daga wata yarjejeniya ƴanci ne na ƙasashe ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa, amma sun yi nadama kan duk wani mataki na kaucewa yunkurin haɗin gwiwa na kawo ƙarshen rashin hukunci kan manyan laifuka na ƙasa da ƙasa. Malam Atto na Maiwa, malami a jami'ar Tawa, ya mana bayani kan tasirin ficewar Niger kin daga kotun ta ICC ko CPI.
4: Jamhuriyar Niger ba ta iya gabatar da mai babban laifi a gaban wannan koti, haka kuma ɗan jamhuriyar Niger wanda ya yi wa'annan laifuka a jamhuriyar Niger ba ya huskanci ba tuhuma ko kuma hukunci daga wannan kotu. Amma ba yana nufin ɗan Niger ya fice ga duk wata dama ta huskanta hukunci daga wannan kotu. Bakin tasirin ficewar jamhuriyar Niger shina laihin da aka yi a jamhuriyar Niger.
2: Wannan ficewa za ta fara aiki a ranar 18 ga watan Yunin 2027. Sai dai kuma domin kaucewa dukkan wani hukunci kan wani ɗan Niger, in ji Atto na Maiwa. Akwai buƙatar Niger ta yi yarjejeniya da kasashe mambobin wannan kotu.
4: Damar da ta rage ma jamhuriyar Niger ita ce ta yi yarjejeniya da kasashe mambobin kotun duniya domin tabbatar da cewa su wannan ƙasashen za su ɗauka alkawalin ba sa taɓa hannanta ɗan Niger ga wannan kotu ba. Duk ɗan Niger wanda ya bar Niger ya je wata ƙasa wadda take cikin tsarin wannan kotu, wannan ƙasar tana da dama in ta kama shi ta hannanta shi ga wannan kotu shi huskanci hukunci.
2: An kafa wannan kotu a shekarar 2002 da manufar gurfanar da waɗanda suka aikata manyan laifuka a duniya a yayin da ƙasashe ba su da niyya ko ƙarfin yin hakan da kansu. Kotun ICC na huskantar suka akai-akai musamman daga ƙasashen Afirka, inda ake zargin ta da mai da hankali kawai kan shugabanni daga wannan nahiya.
1: Rahoton da Chimaila Isufu ta hada mana kina, yanzu kuma sai labarin wasanni. To ina tare da gogon naku zakin wasanni Muhammad Buhari Fage. Fage ya gasar kofin duniya, naga ana wasanni har guda biyu yanzu.
5: Rabi, abarka da wannan lokaci. Kwarai da gaske ana wasa tsakanin Switzerland da Canada wanda kuma yanzu babu ci. Akwai kuma wasa na biyu da ake ajiye cikin wannan rukuni, shine tsakanin Qatar da Bosnia. To yanzu Bosnia ta ci biyu, Qatar kuma tana da ɗaya. dan haka Bosnia ta hada maki hudu yanzu a wannan zagayen da ake zagayen na ƙarshe na rukuni za ki ga an fara samun na uku masu maki hudu dan haka anan gaba idan aka tashi duba takwas ɗin alfarma in bai wasa ba mai maki uku ma sai yayi da gaske saboda akwai masu
1: to yanzu dai kai dan kana nufin Bosnia tana da dama a hannun ta kenan
5: kwarai kuwa tana da dama saboda bari ki ji abin da yake faruwa yanzu a ɗan takwas ɗin alfarma da ake da su a jere so zaki tare da cewa masu maki uku uku su biyar ne sai kasashe guda biyu masu maki bibbiyu da kuma guda ɗaya mai maki ɗaya.
1: Don haka shi ana cire wanda suka fi maki.
5: Yawwa ya za a yi ga mai maki hudu ka ɗau mai maki ɗaya. Ba zai yiwu ba mai maki hudu ya danna mai maki uku haka ne ya danna mai maki biyu. To don haka in ba a yi wasa ba haka za a yi ta samu ana ta fama za ki ga waɗanda suke yanzu za su haɗa maki hudu za su zo su samu maye gurbin.
1: To yanzu waɗanne wasanni za a yi a nan gaba?
5: Za a yi wasanni ne na rukunin CHA wanda ya hada da Morocco, Haiti, Scotland da kuma Brazil. Morocco za ta fafata da Haiti, ita kuma Brazil za ta fafata da Scotland. Shi ma wannan rukuni ne mai zafi kuma komai zai iya faruwa. In na ce komai ina nufin mutum ukun farko Morocco, Brazil da Scotland za su iya fitowa. Saboda yanzu Morocco da Brazil suna da maki hudu, sun ci wasa ɗaiɗai sun yi canja ras ɗaiɗai. So suna da maki hudu. Ita kuma wato Scotland ta ci wasa ɗaya ne kawai Haiti ta ci. So don haka yanzu idan aka yi sa'a ta yi kamar canjaras da Brazil ta haɗa maki hudu yayin da Brazil za ta haɗa biyar. So sai zama a can gefen ita ma Morocco duk sakamakon da ya fito zai zama da wa'innan ukun suna dai da damar da za su fito. To yanzu kusan duk kowane rukuni kika je za ki tarar da akwai wacce take da irin wannan damar. Shi yasa za ki ga waɗanda za su fita a alfarman nan gaba ma in ba wasa ba kafin ƙarshen wasanni na ukun nan sai sun yawa sai an zo an fara dubawa aka fi zira wa ƙwallaye waye ba a zira wa ƙwallaye ba da yawa.
1: Fage na ga kamar mahaifiyar kocin Faransa ɗin nan ta rasu ko?
5: Haka ana ce mai daidai da Sham. Wato labari ne mara daɗi a jiya talata ya faru mahaifiyarsa ta rasu sakamakon rashin lafiya kuma har ya tashi ma ya tafi Faransa domin samun jana'izarta manyan ƴan ƙwallo a duniya da manyan kwace-kwace da manyan waɗanda suke da alaƙa da harkar wasannin ƙwallon ƙafa suna ta tura masa ta'aziyya kin san shi ba za a manta da shi ba Risham saboda a 2012 ne ya zama kocin Faransa kuma a 2018 ya lase mata kofin duniya ya je wasan ƙarshe kuma a kofin duniya na 2022 dan haka yana da tarihi a Faransa.
1: To a gaishe ka Muhammad Buhari Fage da labarin wasanni ma sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin wanda Muhammad Anir Muhammad ya shirya Fatawul Muhammad ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Rinka nake cewa mu kwana lafiya.